Freddy Yalbat, natawan sa liskap sa labeta kanap ni Halep ang Ultang Marcos sa kanta ti okatisip sa liseb sa rekre sa lirol sa kalit na namit ko man. Renakwan ka ako sila renakatilak panunel na runa katpokok sa 77, 95, sa

publikana ti atinak silibili Mari Juan na tinapletik ni nakawachin o tingka na silis kostin Mayal malaki na ilaw na kawachin yan na school Awan di programa ay sa anastik na terapiri chiribili na kanachin ay te desawara sa spenasin Utara ng geoplak psikolog, wala ng geoplak

Mayal de Calvilis Kaushli Papa Francisco Chirish Mayal Karul Santil Musique Karush Hajalili Santil Musique Chano Dakilich Santil Musique Mayal Rena Kinkato Tanek Chensali Fanatismo Mayal no caer en el fanatismo acerca del Espíritu Santo Chamaya Abanandil Palo Jojun Matani Nashke Re Raksin Kili Kakaush Rena Karan Marki Kwangat Lat Huastak La in kwa pes kwa tenol chis kwa kwa nel kas ngan sham akwi ta repok rek ene ka kangel kung kung li na ka manu li ta ka chena manu anya utre chena rak male sali puk te sing li kyo ji usman ga na kwan sa kali santil musike manyal aan sa kali kyo chi ek asingut li kyo chi kamok sen banak wi ma ka santil musike sali puk te sing Makas chala lili na usman utroka na kwan suta kwi na kinkana kwa klima la kinkana aksin roli kaushek siya ni Papa Francisco. Kanyalo kanak li santil musika kaan li shpeul utani na ikasin re utani na kwa klesin re li ram li karun na shman li na na kyokchak si pali kacho jishmanongil chichabil uchikubenak kakwangkil Banyak chico benak le kakwangkil spa bangkil chisunili na chieli Jesus. Naklaon ya kakusi le kakwangkil sa iglesia na repokriken ojo bangkil ni ma kwal kwangkila. O gana kadang kwal li kaus, adang kwal li na leb komones, harup li jokes kabingkil, harup li jokes chisakong, banjo sere, majana kena koherabi, na koheril, utrong atyeli na sigman, Naktak oklak lechol salipabal barki jokes si kwang. Barki jokes si chi okeng. Kaun nak yoko siya dinak challenge jiri sebli kau siya inch manakajak rin na bali kumon yung kemi na web room. O naktak wil siya kwel sa kalanchik na akik manyan. Ot nakajak por kaput ru jokos olo bangkil jokos siya wanak likaru sa kanak man manyan. Banan kuana con gacheno cot ane kamajo se bali li Papa Francisco caemos en el fanatismo che. Y el fanatismo es la peor enfermedad que tiene el cristiano che. Kauch banak go as ka kuaran skue karine yo concha chisar mas que yo koyak che ajinek bien le

Antakal to karan, bisa stepal tontem, las cruces tontem nakataklah, Shkakwish o lishukwale kalawile kamigo ah Rubén, ah Arnoldo matokata chikle kana Teresa li Isakilbej mayal linabej rebla kawa Arnoldo, kawa Rubén utkwangyap chikshkuman mayal nakakele shkakwish o lulli kawaliyo sakwi mayal chikwang rikinsh manak nakanaw nakle kachekelan anep sakalish yab shkushle kakomonil Maria na kwan na balep li kumon lingke atinak. Utaan si kiyokes pere singki li kumon chan. Yalpan li cheke la li iglesia li cheke la li kakomunil malak li kakalibal. Haan sa kal kaman na stinga estiep jalan sa kal li rok ke chal li shel li neke atinak ut li neke kuban ut li neke li kwanke vratin majaza shpere ni kumon. Anak mo ko chal da te atinak cha sire anak ni atinak chiris li ko animal access to ami atya karang kwan kana teresa oy smek chak sala king nak tok ma kali be sa shi manja na til chak lis boting sa sulun sa li kani sulun rachen kana madre rosa kulak sa mdik Iche kung si Sulta Manya Otogan ang kachena Kengge atinagan Tentora mingkilep Kumones Tentora mingkilep Kaot ba na muko chal atin da Majal chal da Inventang chengep chal Manakaan akses Ana chuami Likungkong liak kios Kamal kios Kibali ak chuami Bendiciones Arnoldo Aralak Arnoldo Anichik sa mga saludos desde Lanking, bendiciones. Danilo Makin, siyan ba dyan? Abanang komunis, arang kwanko, buti, tiyoko, rabingil kong chikli kabich. Lishpich la Sakaria. Kabiak ba dyan? Anak, tiyoko, chibeka, kwichiri, chan, roon.

Okan sekali baik kumane sabanan sekal obona diking wakil kasal manjan sinomik. Amanan sae chol sho sake us kabile chabile silan. Manak chanru nak tento choko chisning engkil chidwe blikutan ekoye choli. Prosesyon manjal choli bek li chol bek. Sali hun chihun kabal. Ona kwali yung kana Teresa chokre li komani San Vicente. Ona kwali li honali li ulaning li cho chusmang wanak sa Domingo ta usmang sning angki li korps manya. Li son siya kalil kawa Jesus. Kung gana sa ito lihil kwaye kun ni nakte chiking ka na kabicha ni komon abanan tingkwa sa karaming kili na siya La Magdalena chan kachik na kinis chikila in kachik ni kinis ratina makana si rin kwan lis Magdalena li choko raming kil chan nakters in kanakutun siya ba ang kabit lis Magdalena chan na siya kaya

buen tipo es mi viejo. Awanan ko ka na kuy video, disikli ka ko na alkonis, wanti share ni Goril sa li TikTok. Arang kuang ko sa li TikTok, wanti sa kali kailbalo di kabingkil. Le coach benin kill, sven kuang manyan lang kawa Hector Renewak. To si kabingkil sa ito lihil chokre, arang sa taller de mekanika Don Pepe, kaname Berilda. Kana lao, kana aura de pensamiento. Abanan aran joke chikabinkil, abanan achan los sentimientos de Flori. Kana Flori aran San Pedro kacha, mayasakeu. Kana Flori aran taktik, mayasakeu. Kana Flori aran sali. Shirakik lisona uno, chengore rishakil kawarudi, Flori dalmakoi. Kana Flori chiking aran akwinach. Masyestake guaye lebi chre nakte. Te yechake masyestake umaya sentimientos. Lish chamal le kaush. Le nale nas yeche ho gayin. Kabik bi inaro ni yeche na shakte seri.

Gwerka ni Kila Hebros Kales y Banquile Convenio 169 Utkaru anchen yeli como na hun chanata sali u linashkesh metseu linashkesh kakwilal u linashkesa a li aniola u jora lashka jora tenemitain kwan linaka kolrish kwan linaka katya ut kwan akwili kilobal chisali chanatas huan sa kukwan kuy na kanaw na rek asingkil sa kukwan kuy na kanaw akwe bajale solbaldish banak arang kwan ni liresilal li kakulo chingka to as mahekwa baja awanan arang kwan na wanan lahep si kagalcham na kitiyaman ahes na sa kople singkil bayak listo sila li chakra bre na kwan liro sila li kwan kilale lilas kaholi tinamita kwarte ma Abanan kuaye komones, kuaye sekali kamari mana cekelin da keli, dikene mari mabayes del oriente.